nyamia oma wo suna diani a the rain free abo anja si ano e ba ni sin the rain fee wo.

0: ni ame na ta
1: sa boro bosi
0: fa mi si ama ma ni kwa
1: fa mi si e
0: ko si se o di mi beta akodru
1: yeah
0: me pre sa se won ti mi wi
1: fa mi so
0: I speak as an oracle of you
1: sa
0: urani do back na wa twa ko
1: na
0: se mo to mi a ya ti sa ji ikra mi nya ba ya